0: okori na rya tata nerya mugala nerya mutima mubuyirire
1: amen
0: obwenge bumwami wetu Yesu Kristu olwansolo nyamuhanga tata nabuma bwa mutima mubuyirire bibye nenyu okobiro byosi
1: naho bibye naho
0: bali chetu tuyisinge amalo lwetu imu twatolera erekola amachingano mabuyirire ngabe kolera nyamuhanga mutoka byosi nenyu bali chetu ndi mulalire kundu
1: omo mabengekania omo bia na kretu nomo yona na rekola kwene na kolire nabe ni loloria kundu okwejo nkasaba maria mubuyirire mubikira biro byosi aba malaika na babuyirire bosi ninyo bali chetu ende munza biro ko mukama nyamuhanga wani
0: Nyamuhanga mutoka byosi atuwanyire atulusaye kwa malolo wetu nilituliatia oko buyingo wotrabaho
1: amen
0: mwami utuwanyire
1: mwami utuwanyire
0: kristu utuwanyire
1: kristu utuwanyire
0: mwami utuwanyire
1: mwami utuwanyire
0: tusabe Nyamuhanga tata ukakangana ya ubutuchi bwa ubunene ukatulenderera na kahatikano uti tuyisubeko neri tukang neri tuganyira itwe bamalolo siwuluhe ere tubayiria kwemisa ikuwau twangatoka erelanda merera ebebuya ukatulaganira Nerihika okobutseme welubula. Omo Yesu Kristu mwami wetu mwala wawu. Iyuleho neretabala nawu. Omo buma wamutima mubuyirire. Nyamuhanga okoberemo neberemo.
1: Amen.
2: Amasako werimbere. Bino bilwire omo masako wa Yobu. Chehande chomwenda omulondo mumbere eritwiria okoweri 12 etwa batukira okomulondo weri 12 eririndira okoweri 13 banzwa banyamuhanga muyire tuteya matwi tuhorekerere
1: Muga
2: mwami omuombe wawu anakuhulikirire. Yobu mwimia echinywa neribu gate. Oko kwenene nyinasi kobe nebetia. Omundro angatokate erije ha enzingane. Emberesha nyamuhanga amasonda erikubana ye obuhaka shanga troka erimusubiria nechiwoma okobigonye nomo angabia wobutekerere kutse wa makamanene nindi wayihiyika okwiye neribia nobutekane iye akasegeraya ebetwa nabyo isibiasi akabi kunungula omobuhetane bwiwe akatitimana ya echitaka omochibute chacho Neshundu yishacho ishatengerana. Oyuka bwira eryuba naryo iryatahuluka. Akahira eyisembo yokongununu. Iye Musa akasanza olubula. Akagenda nokobisunda byengetse mwahangika eboha ne orioni Eche kumula cheshongu nunu ne nyumba yendina sheche huo. Iye akakola ebisi kasikire ebe trebya nga sosotibwa. Ebe buyabisi kire ebe trebya nga ganzwa. Amala baha kuhina ye sinanga mulangira. Ama yigendera sinanga minya. Ama yenda nindi wanga mukunga. Nindi wanga bugate. Oka yirawute. Oko kwenene inje nangana musubiria. Ngandi sombola ebinywa nanga mubwera. Nomo nanga bya mutu nganane sinanga subia. Oyuka nyitswera yo nanga lakira. Nomo nanga mubirikira naye inyani subiria. Kwa biritegera okutu komurenge waye. Echo ni chinywa cha nyamuhanga.
1: Nyamuhanga
2: wasinja.

Okay, wana betu nga kumune muwa omathe kwa nadia. Omundu shenga tokerewe ndi nga kwepa obukoni owe prostat. Ye, ni wamune chendu, chabarebia, okobule mundu. Eche ndi, muna wende nge sabi ngata cha samu na viri, nga namu ndi shakania. Oko mati, owe langera, ndi emichi, nichi. Abantu banene barule minchi kandi abantu banene babirilwala ebivimba ebyo ku matrix yabakete mwa fibrome kwese omulusungu bakete mwa fibroids neriungendikania oko michi inakania noko fibroids. Eti kareka omundu inyabya ne fibrome nichi kwithi eti kareka omundu inyabya ne vivimba ebyo ku matrix nichi iningindi bindi abandu banene omundu oyo akabya amakolesya nga kasindani kwisya depo eribindi kumbi ishashi shabuta nari akabi ni mwamanisha at okosa heyo ini ama ure ematrisi yewe ndi ama vya mkuri nari haria hendo kasoro kaya hika ndi kasoro kira ya obu kuri obo kasoro kira ya ewe longo ewe tolere eribi bia ngana kuri umwana. Okay, morisungu bakete mwa mini rose. Neri hikabi inamusorocha. Inamusorocha. Hikasoro kire yobu kore. Obuli mumatrisi ayo. Neri okomwiso. Eya shafu mbola. Nga kwa mutechi. Nga kwa mutre mwana. Neri boko mwiso ya watu. Kusibwa hatia. Tuteka mwa wetu. Kusha tuwa tukasurukeria. Tunemusurucha. Tunemusurucha. Kwesi tukatuwiri umakatere. Aka tuvokire. Eye. Amani wetu shenga kwa busa. Na tuteka mwa wetu. Nari hao kala ngira. Omondru. Ini yama averevia. Na hiva kete mwechi. Mefibrome. Kwithi fibroids. Vivimba. Vivukumatrisi. Nariyo, tukato mawe menyatu utia. Hanie evet, evet tukakulisa yanga kungana kana yuko redi yu. Omakoni ayu, hali emiru ngiviri. Hali obukoni, obukamba wa, ngakuna mabu woko. Hali obukoni, obund, omunduba ngana wambu, anawote kisti doveri. Kwithi banganabu ambu omundu oyo anaute maifekisho awawu awakalire kalire amaifekisho akana yendula inabyo bukoni oba bakete magana kauki neryo aho kabisa so angata banono mwana neryo hania bet ebikawa tikaya okwatenunga chechu nga bwende muna nakanye kwa vingaroza ababa bahulikirire ekirotiria evingaroza yu wamako wamakole shay ukimya uka uka ukimya ukata kama maes ukanyutai mera maes ayu ukabyoko wawo monda na wandi iune munywao na evimbe ebyo vikima ya evi haumarekana na mundroyo inyalamu vingaroza wanganaburi ya bandana bandana ote vingaroza ni chikwe vingaroza ni chikwe yomari yenga vya makalakala kandi watashimia amayani oko chirenga
iwanyu otirau gusiarika mulirau omweyu eyikendebia oyo omundu akowa omonda eriyerinywa iwareka mwebi ngarosanyisa eneri omonda neriwakolesya amayani wekirenga haima nebi ngaroza neryo omundu oyo akalama. Neri kikalekire othuthi abandu bosi abanganathokerewula ekitabu ebyosi ebyo binemu wanganayithunziwa mumama, wanganathunza omwana, omubaba wanganayithunza neryo iwasangana wanganaza nerisoma kalasi kandi iwasoma kalasi owawethu aho niwindirire nalufurangaluke wukasangana abandu ibanamuthoka eryasoma inamanya athi ngathaminya bibiri kwitsi bisathu kwitsi bini naye banasyali bya bakatabugha bathi nanamathathunza omundu oyo wamabya ngakawula wangoyu bo neryo howethu aho thwanabiretha esyodawa mbalimbali esikawathikaya oko mundu eribya inanganakolesya eyibaketemwa thunawirikolha edawa iyabamama iniahu yifemenini eyikawathikaya oko luhandi olo niwindi wulwere esyondwalha syosi esyabamama wakolesaya yifemenini neryo iyakuwathikya oko makoni ngawanamabughayo abakendihika kwisi abakanahika omwa moringa far kwisi moringa sperimarisi mosiparima bakanahika ibanabanayo neryo yikakolha oko luhandi olhosi olho ha sindi thabutha ha nalhwere ebibimba ha byabere bithya ebyosi byosi byosi byosi byosi mwabibohere yifemenini thokabidi wukanalhobire kesengilitire nebesengidolari wukahikalya neryo iwahikaku wabya wubana ngakowa mayowa wukathasyasa bo tholhange ngakuthwamakolha bo namahika okomiki abandu banene babirilhwalha emiki neryo kyanamasighira oko yifemenini ahu wamabihikahu neryo iwalhwa emyana kanusa neryo oko luhandi olho olhwanamakani olho eryo ekikendirya omukoni neryo ikyabulha namahika oko miki ekikaletha emiki niki nomundu owulhwere emiki akabya athi kwisi omundu owulhwere emiki nindi bo emiki bana bethu abandu banene wukasanganira babiribya ibakalya esyonyama syokutsibu nikighuma okokikaletha emiki abandu banene babiribya bakakolesya omunyu oweryongera omubyalya esaha ebyalya ibyabirihya isiwasyakolha amakosa oweritekamu owundi munyu owathalyahiranaya omubyalya omunyu omubisi ekyo nakyo nikighuma okokyabiretha emiki abandu banene kyirindi sikyanzire omundu akikalha kutsibu kandi kwisi akimana kutsibu iwimukela kutsibu kwisi iwimana kutsibu ibwire iwunikere okokyithumbi kwisi ibwire iwunimene ekyo nakyo nikighuma ekikaletha emiki kumbi wikalha haki kandi iwahangana haki emiki enu erilhangira indi omundu alhwire emiki ekikaleka emiki omusasi mwamabiribanika obukyafu kwisi omundu amabiribulha mwamaghetse awakathwalhanaya omusasi omwa miki neryo kikaleka emiki enu kikaleka iyakuhamba neryo yamabi kuhamba hakanayira iwabya wukaholhekerera omubyalha
neruwa byongo mundu ukavya ne bidinga bitingiri kwethu wangana horekerera emichi yomo maolu wangana horekerera yomo byala kwethu wangana sangana emichi iyabiriringira hayimerer neri ya kolaka ninga kandu akalinga katurun kandi iye ne michi iye ne yen ichikamwe se ya ende omamuberi wawu amaethe salem nero omundu atolere ende kumbi okochero nyina kulisi amalitira waberi oyite kola kutsebu kandi atolere enya kulisia amalitira wasatu omundu ko kulisia kutsebu oyikabinya kakola sana ne akasokola taksi na muranda mbao na msaramara kombi ne kolesia amalitre awasatu bagronome betu asa ukalema ni musubuhi mpaka ukandika kwaringa kenzer kombi unaota malitre satu obere twala omo mwami kolano nri iche woticha omo sasyoria erindo mumichi neringa baha echeribiri yako abandu banene munashi shamboko eshamboko heno mukana langira mweringa michi michi omompisa yesei nir amayet wakareke echisa yesei ichabiyahu amayesiayu niribwa amayesiayu amu mamu Nari HSSA yechu, chikabia chisik. Nari cha honk, chibia chisik. Nari komuisu iba chitu. Nari hao kala ngira, ama ethi ayu, ama polo mamondu. Nari mwini yabili wale eparalize. Ini yabisa nyarara. Kusia ando bakana wambare pooza. Nari wasangana, emichi. Iya abere mubera, michi. Michi walangirinde omundu oyo salindeke ahabwa emichi emichi yikaleka ebyala ebiuluka lyamu neri wabisonga satokere biryamu emichi yikaleka hauluka hika isiwonga satokere hikaho kundi omubiri abari pohoza neryo eninga bwinyeti ebindu bikalitira emichi nibinene tukalya amahuta manene tukalya ebindu byabirikalangwa ebindu ebiringa bikalitira emichi neri ningende bindi abana betu nyo muli eyu umairi uti nilwari emichi emichi nabirula emichi nangakolesya eki mbenu mulikirire abana utishe bakalamu kutiba na otisha biki. Kutiba na otisha makala. Mukenda andika koluhimbo. Mnuma sama muka mnyachuriche munaviri. Lekens. Mwezi wa tisa. Nibu ndi. Aho naluri ya michi. Iwa ambi soya. Iwa kalangayu. Kewa ve kalangayu. Neryo. Iwa vikateka. Omamboka yao. Eyusi yusi. Eyao kenderia. Yanganabia ini legimi ukete kamu. Yanganabia ini chahuri nani ini yanganabia ni kabambara ukete kamu. Yanganabia ni samaki ukete kamu. Yangabia baridi, yangabia amosi ukete kamu. Nere eso yeyo ikawa tikaya yiba kete mwakalisha mbendonite kwithi kalisumu bendo nite elangiri nde omundue michi akatoka erebana obote kane echa kaveri omundue yo angana kolesha esambaza mere sambaze yu iwimia iwabiukariayu omulegimu kwithi tukana ukayu Neri tukakalangayu nge mishe nene. Neri iwa vyuka teka kwe chitori.
ngakuba kalero commissioner neri inamuleta akalisham bendonite kwesi kalisum bendonite omamubere wa mondo yamabul sambaza wangana rondia esamaki eba ketra mwembuta abane neba na siyo embuta eyo ukima ya wakalangai wabisi sangama buke buke wakalangai kwa wakakalangi soi nari watu angai ubi ukimi ya chiziko chivo na mchita kwa mwabuyi wawu nari unemunyu naka ndio mundoyo akatunga ekalisha bentonite kwisi kalisum bentonite nari abantu banene esa hatukalye byalya kombe twalyabi tunamwa tukatunza obukoni fulani tukatunza obukoni fulani nero kasangana echa tukakola echa bertolera kande cha bertro cha berebya mu bukati kwiti mu butunganane kwiti mu bunyasa hanemu Arebuti inje okomichi yabarne hamba yabarne kata basi byabaregana byabaregana byabaregana iwatako machaba ribyuka kulesha elegim iwo hukai moto wengazi awabiryo atrete nario wanganali rakwe samach kwitu wanganali rakwe kwa samachi kusi wanganari rakwe viand blas eringe lape eringe kururu eringe ngoko kusi eringe ngulubi meryo elegimi yeyu ikawatika yomundu erebya kani ya matunga ekalishamu bendonite wangana bana eribe tunemulya tutya ndiche ngana tuwa teacher tumabe soma kitabu kirya echa moreng neryo ukende sangana uma buri itunza au sus a haun kute usus a haul abanga ngaba enzi betu tunamwendelea nerutunza bandu elangirende twaberi byana elangirende abandu balinga 20 kute balinga 30 omwabukoni kwa mabi wabaregan erlam netukabre kiraba ande banganga itwa sitwa kolako obukoni obwa tokeri college obwa tokeri lam meri ahwe twa hoto nabri koleba kete mu kambu meeting kwese Helese camp kwisi obunyasa eribikalera eribukambingira ba banganga batano banganga sita banganga 10 langirende amakoni okalakalire tukatunzawu akalama oyikabati nabare lwalo bukuni we wabira na lam ndutapi meriasa okwa butuko buno tobiri tukechendwa echo Helese camp neryo okomi chenu twangana kulesha esi bakete mushanyaga eshanyaga kwisi omwaki faranza bangana shaula mwesezame kwisi aba Anglater bakashe temwa swim swim swim swim sezam eshonya echinand mereshanya Yesu ukima Yesu iwa kalangas wabe kalangas iwa twangasyo bo abalulio kolotuba lwasu wakana kolamo lutuba
ilo akende kola ekintu kyene kimerere kwis iwabi okateka omwamboka yakola ekintu kyene kimerere neryo omundu oyo inyatoka erilama emichi eyikendebya iyabirigana neryo ababirola okwa syanya yesyo muli ebindu binene esyanya esyakera butire esyalo eno hali esyalo eno hali nesyakera esye blas esyo sirimu ebindu binene kutsibu abakana ababirisololako kutsibu abakana sikolesaya kusangwa wamasitakunya esyene syene kenasyo sikanakola ngebikenge byamoli abikenge byamoli sikanakola ngebikenge byamoli wasikalanga wanitekamu omunyu neri watakunya sinyisanyisa sikanakola ngebikenge byamoli bo ababiriminya ebikenge byamoli mwana abiriminya abyo neri ebinene ibwa ebinene omwakitabu kundi ngabuwa bikebike ngomundu wikatotola omundu ngokana nganabinyanahikire emiyo inyabwa ati bo ngamatiha kweringa dimile fra neri nyakuhayi ndakanyalya totola namabini ngikania ebyosi ebukinyikira mono kandi bwanyirira mono inaunza edesemen inganemukani neri ekitabu muna kiunzayi naho ngatotola iwe wangawula ekitabu ebyosi byosi ukaba nabyo esyanyaya muli kikwe omuhoko muli kikwe obuhotya muli kikwe obuhotya tuwitemu amana manene tunawoti obuhotya bwabaketemu budemayi tunawoti obuhotya bwabaketemu akanyobwa kwitsi akalanga keni buhotya nimenamena kandi obuli buhotya buteka obukatumika tunawoti obuhotya bwa John nimenamena buwiteka obukatumika neryo kikaleka nabwende wamabiwula ekitabu kikakuganisa ndi kyinu kikakola kyinu kyinu kikakola kyinu kyinu kikakola kyinu kandi okakirya wuti okakirya wabiri kikalanga kwitsi okakirya siwuta kikalanga neryo ebyosi byosi iwaba nabyo neryo aho wethu aho okomiki twabiritunga eyo baketamu epomade rapide pomade rapide okomundu wosiwosi oyiwuthya emichi eyabirigana yabirimusumbuwa yibunuza buthuku bunene tunawithe eyi baketamwa pomade kanusa nibwa mbu iko kakakola oko byosi byosi nibwa mbu iko kakakola oko byosi byosi kapomade kanusa nibwa mbu ababiriminyaku kumbi sikabula eka munababwirireku namakola epromosyo eye pomade kanusa ne pomade rapid akawuma thuthuka kawulya $15 mekosa henu ko promosyo enu yathuneku enu tukende bwende wamabiryasa ne trant ethukende kuha ehikanusa hebere neherapide hebere iwaghenda nahyo kandi iwukasa ukende wuthi ngandyanza emile ps nganza dimile ps nganza emile ps thwanganakuha boko sengimile sengimile kurusudi nawu yawukaghenda wuyawathikaya abandi wuthunzi abandi eyawukabuthwala ukabuthwala ekisangani ukabuthwala ekinzasa ukabuthwala hayi ahosihosi okebuthwala thungana kuwathikya oko beyi eyo yesingimile singimile wabuthwala hosihosi ahukendighenda wamabiri byokwithwala bunene bulinga dimile emiyo samiyo emiliyo ebindu ebiringaebyo kundi abandu babiri bawathikya kutsibu ababiribuminya neryo omukiro kitatu tukasyakangania abyo oko spasid peple muringa abakisyathukirihikaho nabathe batalolako byo
ebakasha wanzabi se passe de peuple moreng mokasa wanzabi kwitse ebiti byena makani yako kwitse ebima byena makani yako kwitse legime yena makani yako mokasha langrai kusudi wabuka kole echindu cho abulangera eringiramu ni bule gratitema sikuli rehaft safra ngitukaronda abantu balangire bangatunzwa bat Pomade kanusenu Hane mwesho ndwala Esikasa au walututu Yikasi kolaku Hane mwesho ndwala Esikasa hapo muyaga Erehonga Tengre, Erehonga liya biku ngiramu mwoni indu Kusi mwamoveri Ah, naruwa tungo bukoni Pomade kanusa Inemu watu chakosebu okumakoni awali atia. Nero ulera se uleri. Wanganebi inemu yu waticha. Mwapumande kanusa ya kuwaticha. Mkende nganyira. Wakende anzeribu wana ye. Okosa henu. Ngisi kereba henu nyore telefon. Mwamato kere. Erito keribu wana ye. Neri okomiche henu. Tunautu yewa kete mwapomadi kifagiyo. Eyo, yika watika ya. Okwa bandu, awa uti imichi. Kande, awa lwere ebizimba vyo mwonda. Kwithi, awa lwere makoni waka lakariri wa mwonda. Tua tungalikide kifagiyo. Iya waticha, okwa bandu, awa lwere imichi. Nibu ambu, oko miche yu kwa mwabi kulesha pomade kifagii, likide kifagii. Iwa kulesha neji, ayu waketa mwa lonje vite. Ikodiri mwavochi, kuti mwavendu, evikolo mwavochi. Tosha atakaku edijia waketa mweji, bulude yangini. Musase mwrere, na tukatu tunaote yu mwetromo, elangili michi, ikato kereyenda. Wanganei kumwa mringa fari, kwa sawa watu kere ulavi, iwe kulechi, iwe watu kere ya kuwa ticha. Hanei wakete mwa bremoxi siro, na yuka uteka yoko. Tu wanganei ka, uwa vute iuka ule ya mono unye tengere, wa mfungo, uwe michi. Tu wateke laki, inyake kutengerabi yusi, Nari iwa tokeri ya lama. Kwithi wa tokeri ya tunga. Esanzema. Elusirizia. Ngokovisu siri. Ubuyi vuneho. Ngokuna nabuwa. Nabu kari takarisi ya mbendo night. Wanganabu unywa. Yisa ande. Evinduwa birengevi. Nari wa sangana. Uwabri kulechi. Uwabri yowoma vuseme. Ovunene. Neri tunawite okosho masini esha wandoka kakulisha kwa masazi elangirinde omroyo akavya nina mkulisha masazi tunawite masini ya baketema avyo masazi avyo de masazi ni wambu eyu ya ikawa tika ya esha nzira eshi michi erebi eshi kasato yongera erito lo masazi Kande, yike watika ya, okobanduba nene, apa uti ya paralizi, nabu eba toke rikulechi, rilama, ndreke. Kandiyo waticha, omutima wa mundu, kusi omutima wa mundu, oyu uti ya tasyo, iya abya, iya kapu nguka, kusi ya mabinya uti obuba, omomuveri, nabu toke rikulechi, erepu nguka. Narinya vya kabi, niana stabu, stable, Okoburi katambi akushi. Kandiyo waticha. Emelo mere. Kwisi ya maumivu. Omo mbrioyo. Kwisi ya mundroyo. Kwisi ya maumivu. Wakabinya wetu. Omo maritikilasyo. Kwisi ya mwashambu nikiru. Esho mwere. Nerewasanga na mundroyo. Niyavetroka. Erebana. Obunya gasa. Kisho fusaidizi.
obuwene. Kandi yo waticha, abandu banene, abatayendo kwa sporu, ike watika ya omundroyo, eribi niyama kwa le sporu. Neri iyo waticha, eribi ika lusaya, okoma uta manene, oli omamuveri, owa mundu. Neri nyasangana, ama uta inyabrekea omamuveri wa mundu. Neri na hawechu, abandu banene, mwase, tuitu nzisaye, elangirinde obole mundu, akabya, nobunyagasa, obuwene. Tunaute ende masini eiva keta mwa Efra Rouge. Ei ika watika ya, reendraika hika ahali ya kakoni, akabarevya, ekabare anarara. Nerea kabuli ya itene wendri kwe, nje stoma. Uchina han, eno muno simuli mwanya wawu. Ote vete, wongo kemu. Nero wakuna kukaka kolango wabu hongo kemu. Abanduba nina mabre kamenye. Mabre minye chinduwecho. Neryo, ikabi yewe iwe ticha abandu wabu. Iba toke rebya. Ne rebya iba kaminye ndre. Omuwasu. Owe ngubi yoko muberi. Amabya ini abare gana. Erebya ini akato kerekola. Tukawa tika ya mwe echu mechu. Awandaba toka eriko lechi. Ewa toka erichi wa tiki wamu. Tuwa tungayi ndiwa kete ma belt massage. Niwa mbwe yu. Ikawa tika ya kutsebu. Erebya. Ikawa tika ya elusho ya maside wusi. Omamuveri. Kwisi esha sumu sinen. Esha baribi omamuveri. Nariwa langira. Ndi omundro yu. Anawet arlama kwisi erebya nyakatu ngobunyaso obwen narenge basomeri nimero ya ye telefone kusudi okobena makanya ebyo wangananze rimbulya ya masi ala 3 minute wangananze rimbulya ngato kere kusubamu ngauke ni 09 75 87 84 13 09 75 87 84 13 Bon Wangananza rinyibirikira kwa indi nimero kusukanyandikira message Nari wangananye bana uko indi nimero wangananye bana 09 75 87 84 13 ayinasi mumabe hambayo nari abakato kerini bulya muni bulaye ayindi ni 09 80 80 98 50 de 09 80 80 98 50 de aho kuma bana Dr. Muringa yuwe ne wene twangatoka eribi tunemukania haim aba ne batu banzu Eningaba simira. Omula mvuya. Mwa promosyo enu. Oburichiru chaka satu. Tukinibia tukabi tunawite. Eri tunza. Eri eveye. Niwa mbu. Abandu. Aba haku ya haku hi. Mukana aso kwa veye yu. Kande masuvayu. Kundiko eringa. Dizineveri avenderi tukatuma buhayu. Aba huku ya kuimukana agenda. Nitunza elangrende omuaposu. Numu tatu. Kia tukabia neveye. Okuitunza okumakoni ama nene manene. Unwaringa kabula ya.
Okay. Wo suraye simu bulaye ngato kare kusubam kusudi ukindi bikabudire yana bandi. E abana wetu banzwa onoma buliati ati wasinje oko chipindi abandu tunemulama nakande omukama akongere mis kwitha kongere ebyala bibuya ebitula kwa bandu bana mutokere lama wasinje kutsebo noma kusima mama munyachondo eri ninge bindi bindi wasinje kutsebo enimare harere na kenzi aha onombiro akabula ya halo noma kusima mama munyachondo eri ninge bindi bindi wasinje kutsebo enimare harere na kenzi aha onombiro akabula ya halo noma kusima mama munyachondo eri ninge bindi bindi wasinje kutsebo enimare harere na kenzi aha onombiro akabula ya halo noma kusima mama munyachondo eri ninge bindi bindi wasinje kutsebo enimare harere na kenzi aha onombiro akabula ya halo noma kusima mama munyachondo eri ninge bindi bindi wasinje kutsebo enimare harere na kenzi aha onombiro akabula ya halo noma kusima mama munyachondo eri ninge bindi

0: Bindi, Wasinje, Kutsebu, Enimare, Harere, na Kenzi. Aha, ono mbino wakabula ya. Halo! Anandika masasi tuwa langirai, kutuwa toka rikulechi. Erasomayo. Hei, ono maandika. Vadi, miye nakufa nyoka. Jika masasi tuwa langirai, kutuwa toka rikulechi. Erasomayo. Hei, ono maandika. Vadi, miye nakufa nyoka. Jakabu ambu, sikale luha. Katika suria. Obu ndi suria wata ikawa morenga. Tapi ma, irihikayu. Wende, uilangerere. Wasinja kutebu. Munga wende 09, 75, 87, 84, 13. 09, 75, 87, 84, 13. Roka yuma wana Dr. Morenga, yuwe na wene. 09, 81, 80, 98, 50. 09, 81, 80, 98, 50. Roma wana Dr. Morenga, yuwe na wene. Gizi nilisema. Okay. Ah. Hello. Yeah.
1: Dada kan misale huma ngada tarako.
0: Are kule taraka hai.
1: Ni ho kibiri biri hapo.
0: Utumio mundu asakende ku hospitali yabanga ngasebale endagendai. Suli enda ulwere, utumi omundu wasi akende tatu.
1: Ah.
0: Hey. Eee.
1: Kito mnema nisema kumodito lati.
0: Selo vanza, tukendi kuwa teacher.
1: Kumodito lati.
0: Eee, hey, ni promosyo.
1: Ah.
0: Eee. Hey.
1: Yeah.
0: Eee, hey, umagi uti ya wanduba nene wangana ule hene, etuwa kuwa hiyo omotrande dolari.
1: Ai, kuse, metalika, simu lina metalika ukwe.
0: Tunena hiyo. Na mrafiki wao.
1: Ehe.
0: Sawa.
1: Kani ngoro ya kumbe mwamu hayo.
0: Sawa tukemo hayo.
1: Ah.
0: Sawa.
1: Okay.
0: Okay. Okay. Eningende bwende. Abana wetu. Okumwa na viri uwa. Eta ndika oko lenona vilo kwa radio. Aba nganavi wanaote makoni mbrere mbrere. Karibu kwa okulupitali. Eringa suka suka na nenyu. Kusudi mtu kwa Arabia. Etukala ngera ama koni. Nari evi uma. Hanechi uma. Hanevi uma. Evi kareba ya. Omundu. Nganawite ekasere yomonda. Hanevyo maevi kareba ya. Omundu ngawote kasere e prostat. Kwezi. Hanevyo maevi kareba ya. Omusasi ngamulichi. Evi usibi usibi evi hikafu. Elangere endre wanganagenda. Na kafranga kaderuhandi. Na evi kala labamu vyu. Tupimau vile chendo chipande na vile mwanzi. Na maso usitupimau. Evi siwe vile hikau. Elangira. Abandoba luba kende nge Kenyatta hospital. Evi usi vile hikau. Neruli wabu vile andra. Elenda wesa henu kutimonja acha kutimichiroji. Evi usi vile usi. E service. Eya ukendi anza. Evi usi ukesa ngana. Iye vile hikau. Aba na wetu. Hanemo mundu. Iwa lulubukoni. Wata obukoni obu. Wata hengana mwandesha lama kwe. Sari obukoni. Awa mundu.

0: wasinja ba hurikiri ba evanzwa muna bure boka chana mati weshira na wonda ba tunga muleva yomo ya sovio muri mweyo masereka omo atwe lukanga ni wabete alenga lo lo lo abri angolo kata shatuka sana tukata nga familia ya Pascal yo yembombo ko mane chanda cha mele oho polisi lukange yo ne baba wa palose nga baha mbombo na chanda cha tawerema ko mane chanda cha mama wetu yuko mu geometre wa lukanga amalo utumwe yo inyugo shukunda mbie no munyomo bisobe bebebe muna muzika abu kuitwe tukabwa tebolo bolo ko hoba tunga inyugo si olohlo ne lumerera olohlo sa tukabwa tuno kufa kuzuri si wambo tuno tahola euli atoka loko chitumbi kutse uli hole so talwa liye kufa kuzuri ne chindwe chikabwa chiteno kombe wa hola e unawete ebyo bakasha kole bolera ko bahulikire betu banzo che chotwa bya tukabwa tuno bakasha kubwa ko chahe ukashe utulwa ko wahe ukashe woloma muberi ono kutse sa une mwishiri ukashe tulwa ko wahe abantu banne bakana tsinduka nayo kwa chisomo cho moyo bakaya sabe ne yaye kufa kuzuri abantu banne bakana tsinduka ya mo yusapuli bakabwa kufa kuzuri kufa kuzuri sireri wa mboso wanga tabwa mo muhamba kutsi wangalia karoha kutsi swanga tro mo avyo kutsi sibanga kutaba mwe bakutwa kwa mtu ye abuli kifo ni kifo kizuri lakini kifo kizuri wa matendo mazuri awe linyuma ako maisha wao kunache huo wabebwa echitambe cheno echo tuliko kuchicho olikiribe tubanzwa ne bekango benje ebyo twabanerela bamona munabwire tukende endelea ne ribwa kwa bekango be omabe oma ebekango ebyo bye byonga ba bwera nyiteno erbo habo ko buno ryo murunje nyinje nyinje mutu bwa hano tute esaha tukaya zekana esaha tukayenda mama bakola mama donge ma cortege finebria yo tukayazi kabali che tukalwa butembwe no mpake masereka tukalwa butembwe no mpako mabende byaswa bekabya bindu ebikalekalire ebindu bikalekalire ebyo okasunga abantu baba bakayenda bakayendira ara bakayenda tsatsa bakayenda ngo se batsomene bakayenda basi omonzera nali ubakana yakolayo na maxida abandi bahola kuna bakanilaba nendi oko chikango cheri mbere mbere muna waburano ntino omundu mwe kwe lukanga ni oko chila miro kwe chobo baka ulamo musinga nani majengo riku hamuri ya utuika bandu baka saba kala kangania muna shirisha amu vana muri olu tune mwendi wa mwole ngeu ni achinaye lakira kabu watino batae nandi mwagaluo tu nari echiri oko buhanya ewe mundu unyo kocheho mwana babura ndi sawo kabwa utembeno na mabili atali hongo ko yabene kutsina mabichibuna kutsina maisha yana chihuri inge emyatse yakakala kala kila mundu akabine na ute chiri muchikuwe malaika mulinzi ukuwe ayaka mulandako nero saha utebya rekone soko mwati wo wabere kola aho kabiwa mabenda pembeni aho kabiwa mabenda unde muhanda na omwati yo akabine amabikuletera obulenga buhasha na chikali kina wanyitino kumbe wa matongerwa chindu chiria kose wa mayemenya utimonga kola chindu chirev wanasha subabu nyuma nyuma ukayasaba obuwanyiri kutsukwa yalebia echire na chite oma chikango cha kabiri batunga mona na bulikiri na hindania awa lukengerwa Dr. Kambere Tade Honorable Député National awa chenzasa munasho luri munabwire abando ko ngamba yobunya saba ndibane mu yigana bandibaka bwambu kale tabuhaka bandibaka bwambu no basi kwabe natulabe tia na bandibaka bwangana nario omalorengolo ukaluwa yelebia emyatsi yabitabuka lo mamirongo eyo luhunda hunda nayo mona na mutu kere na saba ndibane mu yigana bandibaka bwambu kale tabuhaka bandibaka bwambu no basi kwabe natulabe tia na bandibaka bwangana nario omalorengolo ukaluwa yelebia emyatsi yabitabuka lo mamirongo eyo luhunda hunda nayo mona na mutu kere na saba ndibane mu yigana bandibaka bwambu kale tabuhaka bandibaka bwambu no basi kwabe natulabe tia na bandibaka bwangana nario omalorengolo ukaluwa yelebia emyatsi yabitabuka lo mamirongo eyo luhunda hunda nayo mona na mutu kere na saba ndibane mu yigana bandibaka bwambu kale tabuhaka bandibaka bwambu no basi kwa natulabe tia na bandibaka bwangana nario omalorengolo ukaluwa yelebia emyatsi yabitabuka lo mamirongo eyo luhunda hunda nayo mona na mutu kere na saba ndibane mu yigana bandibaka bwambu kale tabuhaka bandibaka bwambu no basi wabe natulavetia na wandiva kabu wangana. Nelio omalorengolo ukaluwa yelevia emiatsi yevita bukalo mamerongo eyulu hunda hunda. Na yo mwono na mtu kere nga saba ndiva nemo yegana wandiva kabu wambu kare tabu haka wandiva kabu wambu eno basi. Wabe natulavetia na wandiva kabu wangana. Nelio omalorengolo ukaluwa yelevia emiatsi yevita bukalo mamerongo eyulu hunda hunda. Na yo mwono na mtu kereko.
1: No. Na mabu ya hakundu. Umushondo ulia wetu yuka tulaga iyo mocha anyaka yete hahano. Nama vivi wahano homo karamu uoma. Omonga nganamu nyishu lushutra kompa ndreka mnyahara hakote. Naho nina shine radia yuku wetu kikana hikaha.

0: wakwene nabirangala bumwazi ninge ndingarunda amatela vama nitusumiriria mga amatela uwene wayo nerukuna heka kone chanabiriti ngwa kwene ni
1: kumbe wagoriru ho wachinaba oho wachinaba noka hoha kaba neka matela uwene
0: eduka ya chinaba irie noka yu hajikwe
1: omokura zema yeve ningulo neriperuzi nimero 14 aha ya matela uwene original e galaxy classic awali kumolio uwene ukega ya anua matela awali kono nandi siri sano nandi awe pesere ye res na matela we sa 20 siri sano nandi awe pesere ye kenzi anejo na we sa 20 siri sano nandi awe pesere ye 20 anejo